0: Mune ira nyu hitela ibona ape.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu, niyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mubawe mwate lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: Mune ira nyu hitela ibona ape.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo ka phevela pa hi usuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya niyo siva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka so siva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uvu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinka nyugore rela, woro mele ya nivopu heyavo.

0: vou estar a cozinhar hoje.
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ei, Munira, nyu itelei bonabe.
4: Mukiswami hemulupali yake tu, niyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
3: Nkinole ele ni isiri sahu, mukumeva hii.
5: Mwala ni etu, ngarwani wa mirava. Miyo kinimo usueli hali mirere lo sintunea.
4: Eke kai?
5: Ayo, eke kai. Mirere lo nioja orera, Yohana uvahanywa.
4: Kwa shukuru pipi, uroka la wira, ama harakarimu emelela, ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti meni ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
5: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
4: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
5: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
4: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
5: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malinghanyo mhilile oja indu hele kumi.
4: Kinona wera wika nesumana.
5: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
6: Mukuore hopa ya uvu manaka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: tena igwe nape.
1: Mukiswa mihemulupa liake tu, miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkinole ela ni isiri sao. Mukumeva hii.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira, ama harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mwenye mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: kala ruho lo arame bondia.
1: Bondia radio tabik.
0: Sina.
1: Kiniria Manuel Antonio. Wanangemwa ona mitili.
0: Ona mitili. Endera shemva.
1: Manuel Antonio.
0: No mwi ona mitili no endera shemva.
1: Ona mitili no bakani bakani tu ngona ana mota ala ni mwera takataki si mota ba.
0: Mhm. Mhm. Tena wa hantu iragani. Kumala kamute kwa ya?
1: Kumali ha kamute kwa ta ya.
0: Okay, okay. Washi ye va etu minku ila mbiri hasai?
1: Etu minku ila va kinropa, ofera, komu kina hata katera matelefoni wa aluki ya.
0: Oh, va kanal, kanalu ki hanimu ira umu ataka seria. Hello? Hey, ara muhamura. Indo ataka seria kanalu kula. Bondi ya?
2: Bondi ya, ngai hali?
0: No kala, nsina naya.
2: Ramadani Fernando wana karamacho na pome nno.
0: Wana karamacho na pome umukwiria. Endera shemva?
2: Nondero, fera, ipa, kino na kifariwa kasiyo.
0: Ipa, wisai, otekiwa?
2: Otekiwa pa hii, samaluku, sainyava ya.
0: Ula, ano himaka savo?
2: Kino himaka savo hano.
0: Mm-hmm. Masiyo, yawaya apacheria?
2: Kwa apacheria ba, ye, kino na wehan lubadi hiwa.
0: Ye, ya luku, skandia au himia?
2: Nari ya mihava tu.
0: Ehe.
2: Ehe.
0: Nkaya wapia kitumingu sisa. Androko fera pahi. Wala. Ntokwe tumingu ila ulelo wakala mpala wawu heri ya vate.
2: Nari wakini ni mtewa kayo waitupu mhawa uwe rilo mana. Kipiere nroponta.
0: Neso. Mpa ulu pale.
2: Uuu. Okele la yuwe kani ye yutu.
0: Hayo inu heke hiya. Nkani mpala umati wa sala. Napake ya letro.
2: Hayo.
0: Kaya wa hemone musi na patani?
2: Mikini mekela mamaka ni Antonio Fernan Tormanto Apaptasi Tiao Kini mekela mwipela Kisipio Atanasio Mwipela Kovito Lula Kini mekela mapara kakheri tukasako Kisper tukasako Kini mekela mabisi nyaka Epairo na Veni Kini mekela kunyata kayu na Maistela Kini mekela mbisi nyaku pieni nano va Kini mekela mamaka Masuli Kini mekela mea kaiwe na mashela. Kini mekela tiwa kama tiyu hitova. Meva kwa male liwa pewe.
0: No te potabela?
2: Ako, jukurela. Ika hile la mlama ka shawale kaiwa.
0: Ula, shawale liwa la pahi?
2: Shawale karomu liwa la. Ii, amu kukupanya.
0: Ama kukupanya, ula, ama kukupanya. Ulo kukupanya.
2: Amu kukupanya.
0: Aromu suwela. Chau chau, ni bondi ya.
2: Obrigado.

0: panza.
1: Ah.
0: Ah, kana pela ba hamoni.
1: Ah, kana ba mama, akala mina ndo ali saisa.
0: Mhm.
1: Na yena kuse. Mama no selva. Mama no erminiu. Mama no cherto. Mama no Nelsoni. Mama no Viki. Mama no sinya kala tana mamenka, ana matelva, na manaka na matenisia. Mama kala itelvina, itelvino, eriwo, nelito. Na iya ka sama ela montero.
0: Apera.
1: Apera.
0: Nto ana hima wa herero thea, ya sivelanshe divi.
1: Kasa sivelora mo jase na yana itelvina.
0: Ehe, anni wor love laga na ba hemoni na love dihe.
1: Ah, vera bolke.
2: Atayo.
0: Bon dia, mokala. O shigona mni roka. Nsina na yimundu wa shemva le kodi ala. Ah, va olelo munro thela wowi.
2: Mukenta na kaka.
0: Esipo anyile munira ka sai shikola. Esipo nanyo na munipa kanyo na apro sore ndi wa sai vale. Chao chao ni bon dia ka mo beka le papa ni mama. Muhimanyu. Noroa. Chao chao ni bon dia.
1: Baba.

0: Hey, muni ranyu hitele ibona pe.
1: Mukiswam he mulupa lyake tu, niyo kaphela pa yuswele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu, ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
6: itanto mo,
5: mashvida, maisabo,
6: mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: pitwe uyo
1: vento ni pachere hoye himasipo kala wewa province wa mpula ba
0: bija
1: andri na mpira ni kalia hoye pereria
0: bija pitwe uyo
1: mishintano samosa mbola tiyesi ni panya ya Ana matike pumuri akavawira
0: usika makuu
1: mpanta waneta nesheshe evolowe
0: sha bitwe uyo
1: eriene nikuru ntoni tunahuwira ni hiano mushtudio monera kasama
0: afa

0: Moto konli alo wanyawe, moto konali alamusiawe, moto konli alela puawe. Ngangam vaga mtupe korta, tomporong kagipele. Alopana mnoki wa shula.
1: Mpore koma muta no paya. Mato mpore koma muta.
0: Hey, ama amala ya keli wala ombure mama abahiri wala. Anoki wa shula se undri wa hiha. Nkaya kandroye mama linta.

0: Ujaz. Haime akavale kanyeri aka we opatani atuva mwa mukoto aka opatani wowovera ngaya ka sheni lehirero nuna vai kavale
1: nse pone ndo ala
0: nkaka asatera unka kunu leni una kalane liwe kwelio kampu hesayumi yawa Weli waneli wa Iruheli wa loko baba le karoko hiwa anne mulya loko
2: Amalinyu ona melele niyuma
0: di Hala ki thaya kaku haka siba baba le Kom kahe to kom liya ni kun ma Iruhi wa baba le loko Kina ku hiwa limao anne mirana Kom mlu ku achalia bala bhai kuru No kala ni ku kindere liwa ka kemulya Iruhi wa baba le Karaka taipola kai sari thanna masaseye Kinako hiyo uruwa no mbona weha sa Komu na mwira ni uhaka mluko ni uheke baba Inkela uira ni yaka
2: Malinyu wame melele ni yuma
0: Kinanyi hera ni hiku vantuna akole hawa kinoro vomi yawa Ashine ena nkele umtuko sa mkora vinyeke
1: Nse pone nduwa

0: na Radio Sabiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: De 7 horas de 28 minutos, já é 5 horas, é macaripi, ni minuto, miloko, mili, ni mitanameraru, soli kanasene, ni nkumi heria, masipuahu, makaripi la ya timinkumu radio ni manyo. Dama mamu, muhipa nsipo nsia homu akwa lwa 2026, nga haya nrowe?
2: Ruliku ni ya

hino nemu iromu hana tu nyuwa muno na we ela yohane ya ela vanrere la opwe havanlukuni kutikela to ohano ratene masimiki nikupaliwi na nosi velani.

omwempa iwo kala mlamu ako kummewe iwo ondriwa mokacho munamu atukwa anamu rame yoshinene enda vahima kekekai rimto urika rika unuwa asuluheya anikala na atuaya akalaka na shipapaya ata kalaka na mamaya na papaya shipapa kana kalali kala mosa ni mama.

0: Mulipali yako ulo umiwola. Mwiwale wa wii mulipali yaka?
1: Bono ideale.
0: Bakani bakani. Kaa iki hali wani?
1: Mashuani na salama.
0: Mwari wa wivo?
1: Baba kimata kwa unamahia.
0: Unamahia umuhikati iwo?
1: Jiwala sana.
0: Unamahia umuhikati?
1: Diskreti umuhikati
0: ya. Mnera niva?
1: Baba kiro mata kino rupela.
0: Mnrupele lanu mata he wore lava?
1: Kinindara na kuo ikuta wiru la.
0: Ayo. Masi mutano wa muherere anyuruwe ria pivi ni mulipaliaka?
1: Masi mata mwekipe ili amure matanaka na kuo ni epwiri.
0: Na kuo epwiri, ayo, tisore, tisote ya wele etala. Nkaya kaisalamu?
1: Salamu ya upasaria, inavili ya Omar Kanshalina Cardoso. Nada da Cardoso Fabio.
0: Ay munchi bere ko lavla yu mahinchi bere ke kaniwa tata yao.
1: Era Cardoso Fabio. Amate Maria Antonio. Ngulama ka sorsi. Ngunyata ka Tina, ngunyata ka Arqueta, ni Vania, ngulama ka Amene ni Tonki.
0: Momale livabo.
1: Ayo
0: mi kerere oshkulani manu kino pentelani wira wani wo ato ileliwe mretel vamurupa ka mikinyo ni kunyata na namteko
1: na ta gere na marka tu
0: o matra u se tu se twenem tenke mpawo
1: ayo ntodu yo marwa tu kia karanto ko mwani
0: ayo
1: ma ayo to ote tanu riria
0: Bonte mpe mtenke mata memo
1: Ata kitenke mukito e mata ya tikoshu mata wakini mwira wa mata na mesika hute uwene.
0: Mungkala na atu uo muri mkinyupa hichuruwa mteke mpeyo.
1: Na ata kata mane ni tata ka ni mati haka mungina kubaba tu karere tu mata no pahe mpahe rono kwenye ni to pahe.
0: Ayu kahili ala wira uyo na mahi ya uyo kaheto ku uyo uyo. Mwamu pasiene uyo nyurukuna ya marukuna ya nsana. Mune mwishia. Chao chao. Ayo, chao. Chao, obrigado.